0: Glazoro harami karantuan de kanja sena dia gozi da rason mita pisko skun da wa kana karau da ji suro paraskram de doni watch redlan da ji putu ada ta de Shak Muhammad Ibrahim Adam Imam Doni Mashidi Doni Zumai Balbal Mara Sami Bula Yerwai Shima Antirobai Nasidin Kla Awa Doni Daji Ngumuri Lai Liata So Daji Yashak Bismillah
1: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya'i Wal Mursaleen Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haram yasanga wa salamin barawo ngamariro kamande ala haju dedo hajurile dana masaya kalewa salaye kalak so soto awi ibadare to katan makamande ala katima rasul ala ngodoro ngodo zana ngodo nyana samba so zap katoro sada kamande biskaro musulmadu soro miyan filarin duko la riso asamma diptoy fadla do im arafai do da ashamma do tanyana ma rekomande aran do to wotsu awu do ro dina ma kamande ala zaab ka turo sada daji kuma subhanahu wa ta'ala andiro yim don gamare ada filezu na duro askarin yana yim gamare ada shima kantau zulhijja de ka wanda kun miyo me kawo miyo daraja daraja fadla do kuma subhanahu wa ta'ala sandin kashi zuna made shima im dareyo daji yim ada yim do kamborinta alayhi salatu wassalam yasha yawmul hajj al akbar bono yim hajje kura made gayano abdullah ta umar regulgin alayhi salatu wassalam de waqafa yawm an-nahr bayna al-jamarat fi al-hajjati allati hajja hajjan duro jizna ladin alayhi salatu wassalam mi dikata jamarat inde din dano dano yawano hada yawmul hajj al-akbar ku ad yim do hajji kamboy mana sura yim hajji dan ku ad yim shima yim do kambo shima yim do kuraw alayhi salatu wassalam da foto notana dai hajjan da fal hajji shima ladin musulma alakalewano afi wannan karogan im shima da yawmul hajj al-akbar bono illa im shima ladan kundu hajje kada kundotin im shima ladan a jamratul aqaba taratin awakan da ya shiru satan sarata ta gulcin makan da mai da ku allan tirin kusku kai ma yaro haju taradan ya kasara da taraza da zana tajikuru ku allo ga la ya duwatin ku allo a halqatin ma'ana kala kamtin aw fulutin haju sadu ku allan tawaffu sadin kurku allan dok dok sai ashe dukta da suradan da yana ma'ad balta suradan da yana ma'ad im da suradan da yana ma'ad im da kambarinta kuro yim ide ro kara na musulmai lan allo alayhi salatu wassalam samakan madina razukuruna ladan daji am makaida aw am madina ida chondo sande yim indigo zana im shimada yim kurnoy im karu kujar kalaksana alayhi salatu wassalam me sande a choro ni yim at awi hawar zoro sande a choro ya wada im allan yim am do broto nde so atanyen am do surondelan awodo sande da dakta sandana ma kunda zana ma suda zanyen yim shima na yim kunno ro gonyana yim karu ko jero gonyana ngai wada alayhi salatu wassalam yawo sandiro tawodoro kama subhanahu wa ta'ala nandiro yimma india da ko zina lan fal zina shima ngamari layayya ngamari ashamya muslim de ngamari nziyaka ngamari nzama we mbeje shima zama ngamari ndisaye mbeje shidisalan fallo ishin amma tuna ma adam ma wason da rizana ishin na jahara mi sokuru yam gumare barao gumariro kamande ala andero chinda maba flezu yam do soro na yana ma ada alayhi salatu wassalam mi sha a'zamul ayamin bono yam mai kan bondaran bono hadis abdullahi tara kurutan isana alayhi salatu wassalam yana inna a'zamal ayami inda allah tabaraka wa taala يوم النحر ثم يوم القر سرو يم مادو كمبو كمبو ان كرانا كما سبحانه وتعالى لن يم دو غمري لا يد دا يم دو القر معنا دا جي ام بالي كانن شيدو كن مين دو كوترن ميد الله عليه الصلاه والسلام يبونو دا جي حرامي سو ام دو سرو دا انا ما دي ام دو غدو لينتا يم دو برا لينتا يم دو غدو زابتين ما Alhamdulillah kusko kama ya manai allo am balbal iden sara ide gere da ma sombeji am la fon dawarta mai solin nada sa rakrita salizain nada sa tulur salizain nada sa uskurita salizain nada sa lariya salizain mambeji lokto sala ide ide gede gede tadan sai kama beji kam la wani sau uzur la yan sonde sala ide adisin a darsin yayi gede religion harami sawabu sala kede sala idiyar leta da sunna kabara sallallahu alaihi wasallam bal malamalade kurun darin bal wajib mar wajib alaman na foto sala lokto o kalamin wajib faral dai sala idiyar leta da kalamin faral gai wada ayunan karo alaihi salatu wassalam kaman da ya shuro manazin din mana shuro inna a'tainakal kautsar tawadru ande niro kele kautsar ya yana wa ma fasalli li rabbika wanhar kama musallinima ni dabba manar ne kaliman manar ne la ya maduwa ne ramai wa fa salli li rabbika dal sala idi ngan zata alayhi salatu wassalam magalan galano kaman dai shiro amru sudu amru gala ala kin ya mai dai wajib koshe mozin adanan karo kam idi salizin ya bi zantin ga yawa amma mana idunwa da sala idi le na sali ne da sunna do dunwa ro kara sunna muakkada Allah alayhi salatu wassalam ummu atiya galano hatta kamwado bunza isana kunna nu'maru an nukhrija al-huyada ila al-musalla andiya galatin dusa ya galatin alayhi salatu wassalam sai ya galajin kamwado hayla sadin mama tuluyero andiya galajin bal firadawa kala yakana na wala yaro nazana la sarta makam gata fato man solim ba zaman kure ladan sai dai mai solo salada hadarzan alayhi salatu wassalam mai galano bal kamu hijam zuba dilbam zuba awodo nam denda doctrine maba kamu kaman da shuratu ruzu shuru sarzu sulule da idida hadarzono asharani muslim kamu do haila sirin salada mai klandan haram mai sulu nafsu musulmai ngoda daya amin zu alayhi salatu wassalam me gulzina du awinan karon yukon ga zadam de wada sam masokale wa salai afima ozira nyastana balal lenin bad lene lene mi afal ban allan rama kama subhanahu wa ta'ala yazabcin kaman dai malaya nzuro tokorti en ngode kan janyi balbal allan isana wa saretin isana ardiya e madan ga yisugul jinnono laji hanami muslim sala idiya de hadarani wada awala ga da shigin yinyura fadajin balan shuwaltum mukwangu ada kullimi daji sa idro lenimin nan a burzum man beji salam burzum timya sandana ma nuwata amma tattuna zauran gila burusalakin sa idro lenimin na kasaltine kasala gultina da kasala namgala dinga wadin mailan kasala am janaba idi kasala janaba idi ma kazama mungalo shuro ngalwo basharo rama wabada shima mai ta nasaka da mun jiro ganya zauran gala Abdullahi ta da Umar da Guljin imla alayhi salatu wassalam masawa nafsana ada yido kamla ka zama galwan galwa suladin kedo sai na Umar da wono ya alayhi salatu wassalam ka zama galwa to yum yim gamari amam yim ku sotora na mai sai amam nam nam bawa sai ya muwan baya wono ya daji alayhi salatu wassalam ka dumu shuma da kayyo a shahada filajin san gamari lalimin na sala idar lalimin na ka zama galwa mai ni kam daraja fatare fatwa kusatwa namo isan na kazaman galwa mai namne da adisha sunna kabara sallallahu alaihi wasallam gawa kasaltum kazaman mammailan kabidi fitu ne kongara wallono amma ka muku shana da idi rasulin na wale ka zama fatoni idi rasulun ya wale awala do babaccin mati ndoro samzoni adama da alayhi salatu wassalam da dabsana ka mu fiyayi ka mu do ti yanzu ka budi fatsu awacin zu awutum gono ka dilan sa kum dana kwajin na kongaye kala babata da fanzai babata da fanzai no walja kamar shi ma adam balayya ya bara an zago nan kuma subhanahu wa ta'ala ya bara an da gojin adda sallallahu alaihi wa sallam min ya jika shana da alai shi do sulu wujur walajin dor sara lajin sura lajin somna dar lajin kasura lajin fatind shiri dio soman dian da ji ya kama wasu fano wade ka bidi cintuwi wade fatuwi wade ka jilan tumnuwi ka zaman doswa adi diodu nandiro lanna ala kingiam zaya tawatin da ji kuru ka zamu iko gulnyana ma ada kamuro wallo na hangal ganazu wade ka zamu do numjan za filajin masumui wade ka zamu do shabti inde filajin masumui adi sidiya susu mkwafo ndo yadro bizo njin kuruti ya dakta gultina nankaragin hijab jiriya ya mamlumin hijab du sharitashara ya ganazana madasu mbuluna rawalzu hijab du tiye sammadaksina rawalzu tiye den awalaza ya iba rawalzu kuruwa di hijab tiye namturin marawalzi daja awa adi sammasoba rawalja alan hijab namde hijab pawalona daja harami sasasala idi yorulatina kudanya stiye kawari tada كما سبحانه وتعالى يقول الجن ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كوري دا نقول رتد مالما كوري دا سنة اندريا كدا كوري دا مطلق مجي كوري دا مقيد مجي كوري مطلق رشما سادو كنتوز الحجة ترون دن تاي حتى كومي ورو كده ada ma ada kawari do mutalak shura gulcin loktifin ya dimin dalimin na dimin data ya dimin nafkata ya dimin gawa salan ya dimin kawa sala ya ra dimin maka wada muqayyad ada gawa sala faral le wason shatidin gawa sala faral le wason siga do alayhi salatu wassalam en tots na madi india ya ka meji amma siga kan boso shaden marishima Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar والله اكبر ولله الحمد سيغا شمار شمكم بورو دين مدو تاجي حرامي مسلم لو يسال ايديور لينن ما اندي سما تادان كونغان كامون كون سما كورني كامو داون بارو غبسنا ما ادو كونزا حبسا كورزا ادي شما وترانا تاجي حرامي مسلم ني الله ما متال لينوي دوليما كورنو شلان لينوي كورنو بلا دنگا كوري دي غرز ada sunna kabara sallallahu alaihi wasallam laji diwaldo gamle na made shimen ngi walti min walza ade malmai hikma kadan bi suradan wa suradan izza kar muslim mer filete embeji sallallahu alaihi wasallam ada don zar nguro wat manda sura filete embeji sa misal lo zawal allan kam yer india ya ka ko zaleza kuru zawal du falza zawal gadda sasaya sai buroi made sai ga inda sa wane ada da rukurungu jin ada sawan kladu anda soy wata manda soy karu product ga kultin mala mala a a ni do zawal da gamin made zawal da indi sai nura shatsa kona misala idiyar le numero ada nan kai ragul zana sana ga da gabsan nan kuntin no lajisa balbal idiyar le tiya na fela salitimba namnam kawar ni min kuru sala songoy ba ade masatte ba namne karastene kawari mdimin ade yadoli man sulu sali man sulu sawgulja dane rokoli man ne saline tatburu salake ladan kawari tur kawari liman ne kindi meladan kawari o kawarjin wane mare kam lawa harda sondu duan isinya mazhaban de mare kiya ladan sha kawari laye kulzanan bema kawari shima da asirambu misallo liman da zana alhamdulillah rajin do kedam isam kawari muharram medimiya kawari gabsana made kawarna mundo da jacob dum jeddane ade da ta kandime kedim me ngai kandime duro buroi da jambo rocini mi ashe ngai dimin astana ya rokoli manen saline kuru salita nam ne kutuwa da karen ne nam nam karanta dan faida go meji awodo kawero liman de ita gatin ma de fanimin wa in kana kam arabi fanjin bama manan da asujin bayai allo bala gadadin awodo kutuwaro karatin ma da mai fasartin futu zaman fasartin de yi sala ide yan fasartin da jingodoro liman ne ngodojin ma de amin nimin ne amin nan ma tude amin zana kamai amin zana tare amin zana sakan men godo sodo amin gullimi alama ni amin nan ma ran godo zana da na sam masofal aji liman shi man godo tamau am du kam bulum amin zai ada suran dan kam kaman ne godo da zaftin man bero wannan wa sau shelan nan da sam maso kaman ne godo da zaftin da jinga liman ne kutuwa karazana ne nam ne kutuwa da kar ne da fantana nam nam kran ne minan karo awala bi ya ga dim amma nam nam karanta da suran dan faidan gon beji alayhi salatu wassalam me sa kutuwa sala salizana lanan an da kutuwa den da ji kam sarana nafsu kran zangayan kuru ga mari layai laya da sha duwa tin ba sai liman ne duwa zudo liman ne me da duwa zanar wallan wa waltin ne le ne laya ma duwa ne harami muslim laya da sunna kabara sallallahu alaihi wasallam laya da sunna ba an da nabi ibrahim alaihi salam ne Nabi Ibrahim alayhi salam din ngiri fiskuro ala ngodojin ala surata da churo kaman da surata da ceno ya sata da shima har kam kurazuna na wara yaro nazo shuro faida te na rake do ya taji kuma subhanahu wataala tada da duwazin shagalano allo loran din kaman da hawarcin walamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk ala ngodojin rabbi habli min as-salihin kaman da ala wurta da saleye ala wurta da saleye shindo kaman da yano basharna bi gulamin halim tada kanari mashrutai yana nan daji shey kanam dan churo kanashan nan churo kaman da shataran da shima da duwazu nan galajin nan churo ade imanan da rizabtanan karo daji nabi ala ya chaman lama da ala yaro gala alayro amari alayro daw hazu tadan zuro wona ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk yani tadan we surakunum nyar rukana nya duwanya fanzur ma da tararui awe lamar kaman da yawa gala zana mata kunnongewa ta tada ba za kan ga mai wono ya abati fa'al ma tu'mar satajudni insha Allah min as-sabirin ya nyi ba wai awdo nya kuma meshin gala zana mata kunnone alai sidiya wa suru amkana liyan fandimin lamma aslama wa tallahu lil jabin gawo daw haza shawabsu duwaro sunya zana ladan wana dainahu an ya ibrahim an dai shaboye kada saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha lahu al bala'u al mubin wa fadainahu bi dhibhin azim gawo kaman dai shadadadad sunayin daji malayai ngalaro mafindi kangadiya sutu ngalaro shima da duwati allan nawi fima ngawo nawi ibrahim alayhi salam yan isin sai she sunna shima da ngangaja na ibrahim alayhi salam sai na anas bil jin alayhi salatu wassalam da dhaha bika bi shay'in amla hayn ngalaro bil papak kangadiya indi muskun dalan duwano sadwa jalla darasan
0: yan glazoro harami karantu ada bayan to ne shak imam muhammad ibrahim adam taji imam to ne mashidi zumai balwal marasami bula ayyarwaye bayan su du fanka kuma loktun dai sa arak reta suwaye kakal loktun do ne kala hawraye karate su dana na do ne sawani sida hadiza dawote nan diro kraja taji bayan shak ya dagonya kunyen

0: Shim kimiri adi yim donen gala urinta na muslim dinai kupo son gile shi ai faida doni yim gimiri gultina ma adi ma kuru ai so jemi so disa diya sandi yin klan hawarra fanwin. Lokturu yin gimiri adi taman doni kari akiri yata nesmaru na sha. Kali ya uzina ma adi adi akiri zina yin kishana so adi dawari jiri so sadi yata nesmaru na sha doni namar za kiske ture yin hawarra fanwin. An findi luko tuluri ne a naskun za firta na saudo ne kasuwa kullaren adai makuru dundi makla yayi kasuwa da zamzina rutmatu na kire Borno ya lagidi lardu Nigeria yen askara lardu Nigeria girgir kriwe na shai lagidi lardu Nigeria operation hadin kai yedde jamisu da barita na kalatima ambeji zirtariwa done isuwa bi abu ku harami adai loktudo ingimri adan hangal jamisu ya sasangin ne ingilesan didare doye kire Borno adai futuyero lamar da fangadain balce done dudu ya sawo son kin ta me kawun zu findin luko tulurin na kalalatin ne gile ai faida done kininga dudu gultuna ma ada angalau turayen dare da jirin mu hawara afanuin
1: galazoro harami karanto da jisa tulur suwa kafsu da kamil hawara da sawan shi dai hadiza da hoto nan duro karazu fanuin da ji kwana tundo ya sauya bayan shek Ibrahim Muhammad Ibrahim Adam ya da daji gonya kunyen
2: shin zanga wani dabba da yoro ganazu bismillah zai kawar zu alayhi salatu wasallam dabba da duwano galtama alayhi salatu wasallam me laya duwa zin kam da kozin ada yasa wanzu sande sabbi soro laya isha duwa zain da ma bal alayhi salatu wasallam me guljin man kanat lahu si'a kam raksana do shiro kaman da ya faraksana do duwa ro waja فلا يقربن مصلانا ودي سلام ديا شيخ هدرزين ودي نان دي صلاه شيخ هدرزين راي مسلم لا يدوا ده سنه عليه الصلاه والسلام او دو كمان دي شارازنا شارازنا ما نيام عليه الصلاه والسلام اي شاكون دوزنا سنن زكوليه لان توتنا سنن دفيليه لان توتنا سنن زده تقريريه لان توتنا عليه الصلاه والسلام تورونا ما هذه الاضحيه ني ابي هاور la yadwanin ma adiyo alayhi salatu wassalam yono sunnatu abikum ibrahim la yad sunna bando ibrahim walta sawaisha chora awi mo kawara fandian alayhi salatu wassalam yono awakun duliro namti dabbadu wanan maren dana so nyoro kamande mo kwacin hadis garan isna awadu wanan mamade nya ngawanan zuro gozu nya gozu sirata farjin wan kana hadisa indi kudina ma da san makalan dan mana yayi amma fadailul a'mal ladan silan faidatin qur'ade mata wutuna hadisin sadabba amdora nam jana am gana amya ardiya ala nilan tawcin ada yido budu saksi dajin yi haram muslim awinan karonye kalamu muka ada adam ni laji harami so sau dinade surahal nam bailan kan bo sakaraye dia suka wada dabba jiriya ya kalyum duwa ni min nam kalam la ya nimi dabba duwa ni min ma adin gawo ya minaro wala zina ma nan gilaro au fe au kalimaro wala zina ilan au kanira wala zina ilan sharta ambeji sharta shama da sum burudo la ya amdi la ya ro wal janma sharta burasala ki adu awagul tina ma duwa ni mo wala zina ngilaro au dimi kain au dal fi bi au binza kurkurinza mana fi akanna au dalwa kanna ade makalimwa kalimo da binza kurkurinza kama kon ganza sai ade sai maduwati sadu ne min walja sadu sharai ganazina mai beji sadu sai ma la ya amdalla ya jimba sai na jabir guljin alayhi salatu wasallam ya wono la tadbahu illa musinna wadai duwa ne dabbado sanzu laye na zuna maganya lajidda sad laye na zuna magultuna mar karimo duwani min no wollo no ma sa u kan araka mero ganar walzu fe duwani min no wollo no ma sa inde kin na kamero ganar walzu kani awdal duwani min na sa lat kin di mero ganar walzu ade mangalaro au dimi duwani min na kan taw araka san muruna kin tulu mero ganar walzu ada sa ada sunnar wallo na ma bala yam dala ya zina qur'ai wala meji ai washi ma da ti dabba duwari min den to ndiya dabba amnu ko sallah ya zin ya wadu an ma da nya yalla ma garo ai wasan diya da san didew sai na bara bin azib alayhi salatu wassalam min andira karasana shewano alayhi salatu wassalam yawna arba'u la yajzina fil adahi ayawajjud la dabam laylan tondia la yamdila yajimba al'ura'ul bayyinu 'awruha dabba shimfallanum shimfalin zade fatifarak ndiye so dai arzuna alama da lajinna shi mai shitalar lajin shimshimar ceceto aw buraman shimba ka tambo aw shimda farata ada yaro wal jashila ya jimba dabba shimfalla malayaro mo jimba gultina da dale dabba do dumman kuru masurin bada shim indi so bada shiridiyo somman dian la ya jimba kan indi mede almaridu albayyun maraduha dabba dwandi nam dandin zide fati farako bayan gata njo njo tuman jo jimba aw yarjin aw dace marksu da jimba hamni mi jib sukurin dabba shima da shen wajen shan la ya jimba sau dandi da saka yo danya kama kama wani maduri magaro kanya kamere dabba do kana kam da sir dabba do kai siba yaro mai shaid don duro asunu ngam duro asun ngam da muko fal man habcan mai dabba shi mari shi la yaro a mon jamba adai ma dabba do al arja wa al bayyun zal'uha dabba da injin da jinna tangarsin namzu namtu shuwallada ngazin namtu shuwallada kakallo shuwalzain asalin lajin aman da da na shi manga wonno dabba shi mari sai no zala yaro wannan ba allahumma illa dabba shi ma da kanan zunu karawzu gurangeshin da suka ada shi da kare barang duwari min gaiwa da malamai dai a wadiyo gulcina ma dabba lan tuwan ja din man la yajin ba a wasu kishar ma da bayan daga na kuru yanda kan boso landi la yace sona landi fon chusoi kur harami so kawo dana ran kum ne kun yandron no nyau fandum ala yanar farmzo im ku allan duwani mi ma kunya ko wanda gani dia yace am nam lanum ko tulor le amya o cham de chindo aw espiasan na warta da ni mi tulor le amya espiasan na mo wanjin ba kawo dungusa tulor tero da saka wadu muko mo gaya no zukun indi mi ngamarkin indi min duwani min en bari da misa kenan zuma ya duwani min hatta sabdurata do samma so duwani mi ayyamu tashaddul tana ma allan samma no zu duwani min da jikuru harami muslim saduwa duro isimiya barzamma do sharai ga razana mabeji mo jin nan yido dabba kana miyuma da ni ma muko min duwani shi matara nan astana ya muko min duwani kamuro wallo ne yarcin na kayo zin ya shi ma muko nan duwazu shi matara nan saduwani min na bari mi mundo shilan dabba da duwani min duro timi go ne alayhi salatu wassalam ya guljin hatta njozodo haddiyoro kam ya zo ya yi zoda kida ngalano ya zo da biatinin rodu sulin mashallah ya jimba malin ya zo wa idha dabahtum fa ahsanu dhibha sadabba duwaniya duwan da man gallono walluri ahadukum dhibhata fandoi aw zuduwa ida tusu walluhid shafrata aw zuduwa bari min zidaro timi gozo biya gana min kal duwa jinna walzu alayhi salatu wassalam min mangalto na ja galazana kuro kam duwa jin made kamu ya nozu duwa jin kwanga ya nozu duwa jin fantana muslim ma walzu awla kata hangal la walzu adi shi sharta aw kan indi made saduwa tin na dabba da shitin duwa filar wabtu shitin duwa filan sha wabtiya da shakke bilaro ganzatu kam duwa jin made aw gul jinna da shi ma bismillah allahu akbar aksu gul jinna allahumma hada minka wa laka اللهم هذا عني وان اهل بيتي كان زرا ولنا كم قد شوكل زو دو اجنا اللهم هذا عني وعن فلان غيغول زو سو كم دي ستا دا يكرو سدبدا دواني من لدن ودي ني وهرنمي سو دبا دو ايلان كلم ويلا ديما او كم لا رمناما بل مالكي لدن جنا غنا ما دو حم حمني ماي دبام دو ري واجن سو ودي دو هانغل غناتو kuru sadabba duwa jinna wadafu amandian shaduwa tin alayhi salatu wassalam kam la dabba duwa jin fallif shtirin da ta surin da alayhi salatu wassalam sha usazu ayan sha indura yazimin duwa do sura da radim ma sha sanna ya sadab kuna alayhi salatu wassalam adai andura kan jimal da alayhi salatu wassalam ila zahiru filizin ga wadabba duwa nam da zanen harami muslim wari ya mana muslim magda jusnimi da audu anama maru sayro ike sawanam kamaskianam amnam kura ya mana sayro ndam na zuwa ne ta naso zaman da koyi adan kam kudu wajin ba sallari kam guwe ya dabba cin ba kam la da buran shi ma kam so maru cin amma kuma so kaso ndan namtana balan zan shadu za isna hijira sadi isna ade suka audu ai ba rangnin ma ruwa duyuye rangnin ma audu an marin gana gana yake ada shi maso na kwara ba sallama yo kaman da ya guljin ya shahadu manafi alahu wa yadhkuru isma allahi fi ayyi ma'lumatin ala ma razaqakum min bahimatil anam fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar fallan wa at'imul qani'a wa ba'isal faqir kam goro zan yaro ye goro zan yaro dada ye daji ada kasarata rokala awdo a duwa wazna de kuro awdo an maladan no za afima goyim ladan ba bi gana ne sadang ne amma kam la nan ga sunan nan karo suro dabba da da gone aw biya kare da suro gone su a shabiya telan adama rajusin allahumma illa buraman cha mananuwa nuro aw ngai ikin ka tana turum ya shahada duro gana duwa zin de ada she shi talan gorum yimin amma kuro ala karunum no sunan wale daraja juro a ngimari ada lokta karo kaje lokta do kurnoi daji lokto allan kaman de soro ziyara yadi tayana sodurande bawan de so inande so kakande so bandi koraso awanande so ziyara yadi lokto do ziyarai kurhangar gana to tarbiya duliyoro duli kala ko kuskata nashara kam gata nashara kam tin form zain kadumo kirdiya sa kana form zain ada samma so awdo sharai dab sanama ni ba tadai ni ya tadai wajib kiramin awshi malu hangal gana to de amma awai aja panzuri min kam shi mata danda gozo babin mai rusada na shala fuluzuna shala wa fuluzin shagalajin abdullah ta dawo da guljin naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza alayhi salatu wasallam ya awdo qaza guljin madakun dotin dabsana ai al qaza shi ma na shala kala ya kamta na shala kulti dabsana kur ka zamu do kirdiyaye modu alayhi salatu wasallam ya man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kam ka zamu amla ya ciko zawa kirdiyaye am ande ya gani ciko aw sunanda sayan gangatanan karo sukana da surandan karawan ta nusfa kazumodo ti su tana makamaro ikwanzu haram fit nimden da bayanjin ma na shana shati inda bayanjin ma munzu da haram fit hangal gana no kamwaso hangal gana no yande so inande so yande koraso dolin do sai masadin karamiyande so hangal gana no alayhi salatu wasalam ya guljin simfani min ahli an-nar lam arahuma am kunnu indimbeji sandiya rukai surandan kamwa zahir din na kazumu sakannar fanzai amma sai de na alai kama sandi maru sannar tamin ba kala zanna ya mafanzai ba kuma di alan kiriwa salayin gamarinye ala wa godon janya su zabkata rusud karna furo yakina mali kuma di ala kiriwa salayin tadu kozu kuma di ala kaza dalado ngala ma andiro tu sayido amande salayin ma salaro kaji maladro kaji ma kuma di ala andiro tu assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam wa rahmatullah gila zoro harami karantu ade daji bayan doni Sheikh Muhammad Ibrahim Adam imam doni mashidi zumai mara a mashidi balbal doni mara semi Maiduguri international ya fortino tuna mada bayan tsidi pangau kila awa doni daji nkumuri ilaya ya taso surudin awakada bayan nasirina yogile na shado ne ngumuri salan ngumuri ro ide ro lenimin ma ka saladio so ka zuma barin ikoso kuru ade ma na shado ne duwa kuma ya rakta duwa ya nyurotia bana amduno gana dio so sada yo so sama suro paraskram doni wace din a antiros pay nasirna ta zuka harami karantu kwale nye zolma na ida kanya adema nende bonu kura adema bendo ayoi kila benda doni shi Sheikh Muhammad Ibrahim adami sirnama adlan taji aye awa kada tumangila mbeji nandiro taksuna nasha doni surope nazietin wane mare awa kutina adu ngao nandiro taksuna edin awa nandiro taksuna edin taji nye ndaso karum rakara da san jas kam do nyiro takata kurate ma abin ye gulimin kala imdone shi in kamuriya koy adlan zola duniya an dia boni ma dia san di masu par uskupal dia ular par uskupal dia aras ka super au super lar super fal uhu dia indi super lar aras ka dia taji nomba doni indi gultina ma adlan ndi andi abonu ya taji bayendo sada yoi tanas kumaru kula bayendo ne shag muhammad ibrahim adami sidina madlan assalamu alaikum nya fantim bawo wani mari andi akirni miro wallo noma taji nye rangnum taji waltum zol manai da boni mimsau kumaru nya fanyem bawo Assalamu alaikum. She fantim bao daji tumangana nya da karni mi rolo no ma daji rangnum ande abonment mangana kazi netokia pajim bao son yayi engineer Cladden daji chida sidin alai sidia bonum kotia fun inshallah karintin wani mare kazi netoki gir rolo no ma daji harami karantu wande kanja sien ande agoze paraskram done wacire kirna karau darasan mita bisku uskunu da walan daji ko lokto banna tubaro naptundo aya sauya azol manai da kata adema surozo walla duri ande aboni madian ngozo le ande abozuna assalamu alaikum she pantimbao taji surozo ladoni andi aboni madie sandima super usku fal diolar fal usku fal dio araska super assalamu alaikum
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bala matkilwa
1: watire ndawatu
3: alhamdulillah jami muslimin no sammasar uraro ala tajio ngana ala andia doctore tuwayro ala andia suna
1: amin ade
3: ala andiro kadar zu ade sammaso jami muslimin
1: na
3: anjo futi herra bara nele falan ala panjo duwa nyau
1: amin
3: urawo doni senai gulzana mari kalan jero ngelaro kuriyo
1: na
3: ki wandi hawa nafsi jero wa la ya fanda kinara duwan nan kar wandi a wasi inda jende awar kamala jero kake zu duwa zuna ma duwa zuna duwa zu yan ba shiro kinyam sallallahu alaihi wasallam shiro duwa zuna
1: na
3: uru duri so yalla so du kanari goza wandi ba are inna zan so du zuwa zira angal zaza dane an jero ngelaro yele dane an jero ngelaro yesa
1: ya
3: zuktai lawa da kukoja kalafuna lakin shiru soro awala na lan kusula guata fannin janin bawo kusumai galaro modu adrashi a yi kici kici kamun san mazo wange kwanda so baraza ai kan riya goza
1: na'am
3: awru sunna golze kin ya sallallahu alaihi wasallam fannin jini anur ali sattu wasallam sirina ala sunna wa sala jar wa
1: ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin an kula zauro alai umar bande daji abanzu gumnai ale umar nye bonum kurade ma bainam da himain assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam ala hadin da wata kaliya
1: wacire
4: kaliya sai alhamdulillah
1: ma sha Allah ushe kan shiro faras karma ce
4: ale ce umar abacha angul ma man ba kuna ma wawar ma wakil karab karade karantu e sala alhamdulillah da jiran kale
1: in kula zoro umar abacha ushe kan shiro ya kare
4: ale wa shakar ma do faras karam da mara karawo ko daji alhamdulillah yan jana ya zama a wasa yana gudana ya samma da ala samma karowin karantu fantina ya gotuna ya shila faida tumaro an da sadin
1: amin
4: ayi yan yana la karma yana la karma bayan sunna shi ala bara saka ogulte da musamma ba gudana daji a wakala do iraki man biya da kuma da ala an da sunna waksa
1: amin
4: ala da sunna waksa daji a wadi da duwa din ala nan kardiyo
1: na
4: a kam ala shirka ke zina su dai sirin na ala nan ka fasa su din wanda a duri in so nan karo su la da do azin ya Allah nan karo
1: na
4: ade kuma sai Allah da sunna kuma sunna wasa
1: amin
4: Allah mu kala da mu kwa su da jingalar na idi rasala idi le te di rongalar hangal gana nyo to din desna na sunna na sodro
1: na
4: to na smaro ya kishana ndeso ya ndeso karami ndeso ya ndeso gnaro to din deso sunna na sunna na ro chiske yo wale kwalle fatta
1: na
4: Allah hirada sa ala kliwa sulayin wadaya da yakuru ngalar kawar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdulillah ngalar diya na kawar nya naro lew na idiro ala ka sulayin kamande idi da ida ga kiyo
1: amin
4: ala andira sunna wa kliwan chino
1: amin ya rabbal alamin ngala zoro umar abacha wa wuro makara kwado ne radio kurntue kre borne ya lokta gonon bonum kuradi manye bainam da yimayen assalamu alaikum
5: wa alaikum salam da dukkan labarai
1: wacire
5: alhamdulillah baraka gomariyo
1: barade
5: ngoka wande yisu a wasa zamu manatin da ma da rono alhamdulillah
1: masha Allah du manajin da nan da yabone
5: Muhammad Bukar manajin mamarin da yaboko
1: gila Muhammad Bukar nya karinyan
5: sayin na yabone na sama to fa yana audan buron kanuri ya isra ala zairo so nda so kin da taktuna inde buruman bi yenge
1: na
5: buron a buron tirin andi ari ya bula dia lan a tirin ore na da jigi kuma kam la yanzu baba na tare
1: na
5: kure da zoro be kam burin zulan da kam la so ndu shiro kuptuna do ajin ba do bin dam dam sada sadin kurje sundullo kam na zan baro kuru yim ar mar gina da la na tayro mbozu tiyar na den garin gote duwa ne ya bari kala zuye ku da gurin rokolo ne isna zaman dun fiye ta ko na
1: na'am
5: kuri kuma sai an gusa wa shayi a kan sama ya rafin ro wanda amma kuma ya bana da ala baraka ta yiri duwa dan fara da dalan gona yaje ngai amma jiri sima re soro dare ke da awu ga karin gidan lare
1: na'am
5: amma da sai na kan so da bana mai ro wanda jiri kuma kawari yin gumuri ya zuwa da wajen jiki wanda
1: Adi.
5: Awa yim shayi kaman da sala da majin fantar na kado da sha daraja ya shir su rode da fandewo.
1: Na'am, insha Allah. Amin ya rabbal alamin. Glazoro Taji Muhammad Bukar Mamurie. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam ba la yarin dawa.
1: Wa tire de.
6: Kile wa salai.
1: Masha Allah.
6: Bagudu su su mari bar kollen nemba sarar karare kun kuwe
1: ngila zoro ba ande bagudu su shaka shiro faraskar ma tsirero
6: yawa da le faraskaram da mar jumuriye
1: ade
6: sai na kamma su tricet ta mazana
1: na
6: ade na gare ku tiya ba da ala kuma da sunna ita wasa
1: amin
6: ala kam so ndi mai shiro kuma ita ce su so ndu
1: amin
6: amdo so ndana mai awda sa sadiya da ji wanda kuma su ya wanda da sai da tsaron zaro kana gane ai waya udina idenum zo fa wala so ruza yin doktor zo fa sadis ndiye ya landa so afya
1: na'am

0: Glazoro harami kurun tu ande kanja si enendia gozi indara son mita pisku usku nuda uwa kuna karao da jukwa. Noktuba natubaro le nye zol mada mana da walte kanyin nado ni nye rang nubo numkura de mada warim. Nasha doni sala idiro le te da vanturo aye kendaramdu. Lazo la doni ande abonu ima de sandi masupur usku pal. Dio la arfal usku pal dio araske super. Aw super la ar super. Fal u dio indi super lar arasku dio in antia ponimin. Assalamu alaikum. Tuangana shi pantimba wa kuwada tuangana kanala tarisene toke mbeji. Pajumba wa daji ade maharami karuntu daji waltike zol manada andanakin. Allah da sai indi kuru ade ma sandi ma super uskupal dio la arpal uskupal dio aras ke super ko zo Allah ya ande abuzun assalamu alaikum
1: alaikum salam bala ari wacirew
0: nda watuklewa
1: ya sunna ya wali ba
0: masha Allah u cikin shiro nduma na jin da nan da abuni
1: ne ali ke si Aisha goni Muhammad Ngoroli Manti
0: aye da wari sala idero litina shandon
1: na'am kuma rashin sai da jami ba sa wasu ili kula da mai salikin da zai kai jami go kana ror kana an dai kula da telan ga tukar mai al maru karai
0: na'am sa usku asa ritin ili kula da mai dan
1: na'am sa usku salikin
0: masha Allah
1: da kuma ro am karana da na zana an dai kuma ro kula na ro na tije ki shana an ja rafi ya konga hata duri na na kuma
0: Naam, ada limantia kula gumnare kati nza karunga?
1: Naam, kwa rida nso, ngumuri ya ngumuri kiri aliesu kuda ina kula lika duwanto ndi isumba rochila ndati.
0: Ngala daji ala kile wa slayin, sarino.
1: Ani suma, mimbara ngumuri wa mungana karunga.
0: Ngala, Zoro, Aisha, Goni, Muhammad, nyura skringyana, lukta gonum bonum kuradia maa. Anye benum da yi maintenance kuma rokala da wuri don sa na salaro na sala idero leten assalamu alaikum wa alaikum salam da tukriya masha Allah nduma na jin tarana da abone min
2: babunu korea awon maraji
0: babunu korea
2: awon nan maraji
0: ngila babunu korea awone da jin yakrin aye da wuri sala ide na shandodun
2: awno sala arsali tin kamara kala dore la kara ala kriwa sala yin ila jatu
0: amin ya rabbal alamin babunu
2: andi awno sala arsali
0: na kala tin raskrin yana babunu kori ya buladia awno e assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wala
0: naam da tuklewa ma sha Allah nduma na jin dana nda abone min
3: babuna titiya mana jin gila ma kamarin
0: ne ngila babunu titiya mamure aye da wuri sala ide ya rule tuna shan dorin
3: kwar karin nan da
0: zol babunu titiya kam tuna daji an da karni mi rolo ma daji rangum waltum an da daji bonimin gozo la an da bozuna assalamu alaikum wa alaikum salam
3: wala ali watrin da watkilewa
0: kilewa sile alhamdulillah nduma na tinta na da bonu
3: alhamdulillah mashallah uma abdurrahman gawo bakasi nguro masama lami wokil karab karadio karintu ye manaji
0: glazoro abdurrahman
3: yakri alhamdulillah bara ngumriyo alhamdulillah koi idiro luyena ala bara sikna idiro luyena nguro de masama lami nguro din kumaro nguro de doni gawo bakasi din idin de goyin sene ala bara sikna jama kumaro le sadi
0: na
3: ni balle ki pakka inde kuma nguro ne ma sama lalle din ala bara su ku ta ga na ta sa u na kan yana kuma aro sariye na kare dai kilewa silayin ala kilewa silayin sariye jama san ma sari za kilewa silayin walta ala kuma da katab don ne yana muda don ne yana lardin jaro muda yau ala anjara na kinna fa sariro
0: amin
3: ala ndua dona so dai amma boyin ya awa boyin duro hangal gana gana idiyar lebeya lebeya duri zaro hangal gana za wande duri kwaljai duri wande kwaljai hangal gana za kutara fatiya kaufan dinin da kifina hari so mun ji ne wallan ma hangal bina ta tiriya tiro dai kliyon kino bala ari ara ya kliyon sai idin ya sari
0: amin ya rabbal alamin glazoro abdurrahman gawa bakase da jarami karantu bayan abdurrahman ne sadiya a sirna ma adr bayan pantar ramadiya wani mare da ji salaru le idiyar le no yuma duri muko duri ndoe ya rono yakin clan zan rewards saw lokto done akawin da adu duri da tada zai sandiya gozenin assalamu alaikum
4: alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi thank you ya gozu
0: ngla alaikum musare ushekin shoro nya kare
4: yawa da tukliya da kaukara
0: kle kle wasala alhamdulillah musare na shan musare ne
4: mazuri mai kura karalle kura dire
0: na'am musare da na'am aye dori sala idiya role tuna shadin
4: tuk sala tuk na sala sala gusto
0: na'am ne na din na kuma maro
4: sai afunu karalle afunu na
0: na'am
4: kabari sarin kuma ran yan kabari sarin dai ala kuma dai sarai yin dara-dara su sarisi
0: amin
4: lokar zama cikin da su ya san masu wani ala kula sarai yin sarisi
0: amin
4: ngalangala jangan burne san mara da wasu da gungula
0: ngala soron yi raskirin yana da zan yi lokta gonum gonum kura da yama a yi bayanum da yi mayan daji go zolaya an da yabo zina assalamu alaikum
5: wa alaikum salam ba la yali dawa ta kilewa
0: kilewa sule alhamdulillah
5: barkama
0: masha Allah duma na jin danan da boni min
5: sarere abba bukari yarima gura su zan ne zai ba ta kuma da kama mai malaki
0: gura zuru abba bukari yarima aye dole sala idi letu na shandon
5: ala baraka sai kana mar da wari biya sai kura am kada solo le zana ji
0: na'am na shan ar sari ne
5: ramas kaya silin su kala ne nare nare timanan da sala ya da jifaran da gwamnati daran da sau barne ta namu kale din da ne timanan da ta man sura bulai
0: na masha Allah
5: sar kal din salin ne
0: na'am salar ka kallar saritin
5: ha salar ka kan gumri la ya da salin ne ta man sa wa ta
0: masha Allah
5: sai Allah ta ya silin dan da na sai salin ne ya fa sara ba
0: amin amin ya rabbal alamin ngila zoro ni raskrin yana Abba Bakar Yarima Nguro Fizane Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Kilewa sele konum du ganala sidi azina ganala kom du hamne du manajin dana di aboni min Du manajin
5: Masa aune
0: Masa aune glazo romasa awne nya kirin aye dori sala idi relate masha Allah konum du englaro fantimbo masa a bladoni awne wane mare tajrangnum waltum andiya boni min sau konum du ngira rasulim ba kuru ade ma tuman gana gana la taris network ya ba jin ba assalamu alaikum assalamu alaikum shi fantim ba da jaharami karantu tuman gana da jinalan zolmana da runya da kuru ade ma tumanyi lambeji tamtam paras karam doni dori ngumuri ye tanas kumaro sala idiyoro lete aduma ada panuaw kurade ma ala barasuke jami kadaye boza sandiye benda soda sadana nasha doni dori na doni leda sarizan ma yeda loktu doni saritinda samabu yansanen kurade ma mashiri doni jami abula yarwairu ba sariza kurade ma suroni lefa ilan duso panzuro waltina ala andiro nilefa asira ala naptu nilefa ya andiro chu taji kurade ma harami kurentu kwa naptu ndo ya sawya lenye taji kabara da fanyen adina dwene sa usku suwa ya kapsidia taji hawa rakari ya porisade nan diro kude itagat ken kauden go ada kerno.

ngila zoro harami karantu da jukwa naftun duwa ya sauya taji gawa faraskaram don ne taman kariya kasuwa kiruna din da ji kuma lokacin da sa laro sakanna gana bawo na don ne sa lar kapsidia taji hawara salare da nandiro kude itagat ken na don ne sawanyi cidai hadiza daute nandiro krajin amakaudin da jingo ada kirno

0: Technics.
1: Azar para que online, allá esa muy tarde me estará.

0: Gila zoro harami kerentu daji temangana tam-tam
1: pedi. Darasan.
0: Ade apanu akura de masuro paraskram doni lora medin na doni kwa lenye putu adata de suro paraskram doni lora medin lan lenye nendiro zol manaida kanya. Daji andi abonu akura de ma aye lamar doni nziriwe nashandon. Loktu doni shi ngamuri adien. Aye die kilandia itkayen. Aide awala mbursanyende ruya rolja daji renyi daji chidawon zirwe daji nashande duro hurumayen daji kwa ade ma harami karantu kwa lenye zol manaida gota gonye konyen. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Ndawa tukilewa.
2: Ya kani ndawa tukilewa zile.
0: Kilewa sile alhamdulillah. Ndoma na jinda na ndia boni min. Kilewa sile alhamdulillah.
2: Ngila zoro. Arifuwa kando ee debele mungu na mama na jinguro budurti.
0: Ngila zoro ee debele. Bula roma adu?
2: Alhamdulillah. Akiri bula. Ah bula roi. Tupie nyoka amu yala ndaru zuin.
0: Ngila zoro. Nda tumangana kilewa sile insarinua.
2: Alhamdulillah kilewa sile insarinua. Jemine burine ya bula jaya. Samu masor wachire kununa kurubara. Ungumu yazire kununa.
0: Ngila ala bari mina ndiro pleze.
2: Awakiri. Ami ya rabala ni bolo tu kiliwa sile na andia bolo uri turanga.
0: Mashallah. Aye, nasha nziri boye, nasha ndorun.
2: Alhamdulillah, nziri uri andia kuriza gam, ake ala izi. Kiliwa sile ni kurili ima zanle, andi zi zanumdo suroro kami. Hai, ii kiliwa sile ni sari batu na ishen nina.
0: Mashallah.
2: Si askera, ake nima upi.
0: Ala andiru nile pasala. Ala
2: kumande bali minna, kumande kandia takumzu.
0: Amin ya rabala alamin, nyuro askeri nyana, ee, debele mungunuma. Ngorodone bolo uri kin indime. Daji nye loktu agonum, andi abonum kuradie maa bainum na ima yin suru paraskram dwenye loram yedilan. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum usalam, dawdo kudia.
0: Kile wasile, alhamdulillah. Kile wasile, ndu maa nazinda na andi abonimin.
2: Usuman gari bila mamre mani.
0: Usuman gari bila zajire ya. Usuman gari zo lumdu kamgatu. Daji wani mari andi akarini mirolo nwa rangnum waltum. Andi abonimin. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam da watindo kilewa.
0: Kilewa sile alhamdulillah duma na jinda nan da boni min.
3: Aisha
0: bula burinya.
3: Da watindo kilewa.
0: Kilewa sile tuangana kilewa sile nsari nwangi.
3: Kilewa sile kilewa sari nwangi.
0: Masha Allah. Aye lamar nziriwe na shandorin.
3: Kilewa sile ayo waba.
0: Masha Allah.
3: Amin
0: ya rabbal alamin.
3: Ya kulle na so sama soro bara umuro gona ti. Kura gana kama konga sama soro.
0: Ngila zoro da zinyoro askrin yana. Dr. Gonum andi abonum kura de ma nye bainum da imain. Zoro paraskram done ningielan. Da jahara mi karantu paraskram done lora mi karuna karau darason. Mita fisku uskunu da uwalan. Assalamu alaikum. Naam, kile wasile alhamdulillah. Nduma na jinda na ndia boni min. Ngila zoro baba gana bama roti. Aye, kile wasile nsari nuangi.
2: Alhamdulillah, kile wasile nsari nuangi. Ndufun faturo ultina kile wasile ilang. Ala ndoro badi minna kile wasile ya rabu lalala.
0: Amin ya rabu lalamin. Aye, nasha nziriwe, nasha ndorin.
2: Alhamdulillah au moko tarai ta mabare ndason jidi
0: naam
2: alhamdulillah amure ye ye kru inshallah rabbi am kare mai yake amma so tukka da
0: naam
2: mashallah kliwan
0: kinu amin ya rabbal alamin tajin ras krinyana dr gonum ponum kurade ma nye penum da imain suro paras kam loramen. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam bale ali
0: naam ushekin suro paras kam loramero ngila zoro abba bakar yarima aye nasha nzi aye nziriyo nasha ndurun
4: ana barat na kan jiri ko akriya sile ja jiri ko operation ja ko yanda tar
0: mashallah
4: bana mande kurader baran di sau bane an de kurader ja kina balbal ngirin ana kriya sile kale na kurna de sur
0: Amin ya rabbal alamin. Amin glazoro abba bakari yarima nguro pizani nye lokta gonum bonum kurade ma nye bayanum da yimayen. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ushekin shoro para scram lo ra miron duma najin dana nda boni min.
5: Ali Muhammad ya manajin gro gidan ya shelan.
0: Ali Muhammad nguro gidan ya shelan. Nguro yadu nguro gidan ya shere.
5: Shaurino
0: sa. Ngila Ali Muhammad para scram lo ra mi bo mtumangana kilewa silen sari no aye na shan zero ye na shan dodun.
5: Kilewa silen fal awolan gana abana ramat koyalan kilewa silen sa ginya gana sama musulman tro ye we sama tro tawa tinda gudena dangu bulo ye kulun.
0: Ngila masha Allah.
5: Ngila bala ya re kurlum ko kurum da kremi ne ya boye ne do ya ala ka da zai sai kudin ya chole.
0: Ade ngila skrinya na.
5: Lamara ringa tikana sawai ali italiya ali wa mina da Allah ma da fada
0: ngila da ji shawari ya awaro imin kila durin zayan tanas kuma ro loktun gumure Allah sawon zuriyo durin zayan jinan karo
5: ya waso ngode bo yana da kitsa durin zasoro kila loktun Allah hangal da gina zanaro le zaira wallono
0: na
5: dana sunati ne wannan ba kamsa ya ko zana kamsa qur'an wasuli ne wannan ya tarbiya islam ga nan ya ga na zasoro ya urani ngala kalkal gi so de an ka duriya san din ba ku roman kurani tarbiya ka ni ne ba ma roma
0: na
5: an karo da ala kaman da an jiro moskwa za ta tunna ya kan da shi ala la tiya su
0: amin ya rabbal alamin ngala zoro ali muhammed ni ro askrin yana lokta gonum an da bonum kurade ma bayanum da yima yan suro para scrum do ne lora medlan assalamu alaikum
2: alaikum salam ba ala yalin da wati
0: kalewa sai
2: yo sele babu du susu imari bo folle nemba karab karadio kristi
0: ngila zoro ba gudu su para scrum lo ne bom ade
2: ada jingala ala kamandi bana sare andi samma soro
0: amin
2: sele wa sele na shade di kalitina
0: na
2: dai jama su ngila ra yakin kina zana da marado da hanya din ya duro uruna chagadi dai ai bongana ngila ra yakin kina za a wada da hanya din ya samma soro
0: na
2: awa lamarari dabar kampali ndiye induan do ana sai
0: na'am
2: tabi ala kalewa sulayin kuma futu ay mafanti ndo tidina idi
0: na'am
2: kalewa sulayin lan dai tafina ndi tamatu
0: na'am ngila
2: kama bo ngana ngala re yakin gana za awo simari tinum da sitarai mura de tina
0: ade kau india de rumin kam gai fatina kam gai fatina hatta kau indi kozina din na done Borno Express lan perola pero tulua gozina sadu awajin bularojin do sha chata adu fulezi ndia loktu done ngumure allan duri kada solin formzen form turo ziara soro lezan ningi rupsen soli aizo ya so awaso
2: na kama putu kam turo a form ba intin sirina iri
0: na
2: duri so rupsen iro olo na yin kam gana angala so kilza do soru
0: na
2: kura ori muhimi giro olo na maa kam to isabilla rodiri da so da wande ko zama de tul ene umzai
0: na
2: tati para awada kam mano to ramaze nan kam angala buru kam je ya gala zar buru man sulu wande diriya kallo suloyi
0: na
2: damar me kama yaro ma are nim da tare mara de na isabilla rodiri da rodiri de tare ya kinga nanyo
0: na
2: ala dai tele wa sulayin ka wande di ya ku tsira ma de tamatu
0: amin ya rabbal alamin
2: din qura ko sai sama so ale wa ala dehera tari jamani samasoro
0: amin ya rabbal alamin glazoro ba gudusu nguro simari pohole suro para scrum toni taji lora medlan assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: oshakin suro para scrum lora miro
6: para scrum lora mi abba bula jakanai
0: glazoro abba bula jakanai aye na shado ne zero ye na shando din
6: musamman so yanje blandia amka blandia tero zomaro aska ala tero gudina
0: na'am
6: dan su gana klanjen kauga idi mabai danyo isa so yanje amde ka duk klanjen da danan samiye
0: mashallah mashallah
6: yo sero aska ala gima abima gutse gade sai ba
0: na'am
6: ngila ba mai ba sai tusa
0: ngila zoro nyura askrin yana abba bula aja kanai lokta gonum bonum kurade ma nye bayanum da yi mai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Ndawa tukilewa.
7: Lewa tukilewa mayari.
0: Masha Allah. Nduma na jinda nandia boni min.
7: Kwa kima manajini gure nilini ya kutasela.
0: ngila bara de kilewa silen sari nwange
7: kilewa silen alhamdulillahi ay mazukata baro kilewa silen mashidu gure manilan
0: mashidu
7: bago yi abba yi sari nye fatoro ishena
0: mashallah
7: tadande ka polisande soja ande sama ala sayro ala bara dubsu
0: amin
7: sayida za ande sari na kashara
0: Masha Allah.
7: Allah dai kaman dai ku wasura ashirin jiya zatsu.
0: Amin.
7: Dai farat karam Allah ngai tike idi ya adin. Lewa tren ku tu sarin yana akira ala ala andia sabari min nairo rupsu.
0: Amin.
7: Kurwa ala kidan de herre sama ala ismuna ro ala sudu.
0: Amin ya rabbal alamin. Dai
7: am patun daratun ne ido suwatin sa arakta su ta har kuro isman ya sarin yana.
0: Na'am.
7: Na mama a rikaman da Allah yi romi zannan mu domin kwaro gana zu.
0: Allahumma amin.
7: Gila kilewa silayen cinu.
0: Gila zoro Fatima Nguro miliyoni a kwata se. Nye lokta gonum bonum kurwa de ma nye bayanum da yi mayan. Sura paraskram lora mi adilan. Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum assalam. Nda watu.
0: Nda watu kilewa.
8: Kilewa silayen da kisam da kasabin da mga mari.
0: Kilewa silayi. Tuwa nyilang kilewa silayen sari nuwangi. Kuruwa
8: ndai tara ganar kuraro kin zani. Adam abiya Allah lardin da ran tun ne fa herin kuwa.
0: Amin.
8: Allah lardin da borno ya bi ambula da yanzu korkor za Najeriya san masara kuma da ran ne fa kan bu an da rajo.
0: Amin ya rabbal alamin.
8: Allah kuma da ran tun ne.
0: Amin.
8: Da ran rasul ne san masara Allah ne herin kuwa da ne fa kuwa.
0: Amin.
8: Ya landa jama'a da san ne rajo.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Barade.
8: Amma kuma da kai tan da kuma shi ngumri duro aizo an da dauzu.
0: Na
8: da non da an da rodu a la kai tan da lai sawan da lai kai ta.
0: Da su.
8: Da rason da rako.
0: Da sun zuru tai fange.
8: Da sun zun da rason fanga ya sawan da ka mu ya kai tan za.
0: Yo da ngila da tuma ngina nya fanzina.
8: Gila
0: zoro ya jazara anyiro askrigena lokta gonum bonum kurade ma nye bayanum da yiman da jahara mi karantu paraskram done lora mi tumangana na alandajin afutu fanwa de modu done suro paraskram done lora mi dilan zande tana da kila awa done nziriwe lezina sota naskumaru lokta done taji ngumure adan ala para su kujami kada ya boza sande ya bayan zana kilewa slayin saritina afima diba wadaji ala sambi soro kilewa slayi diman saritu taji nasha done taji duri fomturo dezan maso de jami suye kladin shawari gala ya awaro sadinata naskumaro wande njasa duri nza soda kolza fomturo leza idi asawu kaw alan kam gaye fatina Fioronga ya Fatina, ndazi nashadone dendal za Manilan Turin. Hata nashadone Borno Espresin, fioro la shie fioro chulula gozi bularo jindo sha chata. Awa adiru ya rowalo no ma, aise kuhangal ndiye kaladuri ndiyero le jumbawo. Yakin kaladuri ndiyero ikyo, aise din ndaro le zen, monti nzandan, sanda montiro le zen, sanda montilan isen. Ndazi ala naptu nilefa ya andero tu. Susu engineer done kwenye apsuna mo ya liu mabale ari paraskram tuane lore meda ita katkuko.

Bota adun no zanada, kamu konum ya do dun no zanada.

0: Biya masha Allah harami kantende so tumayin bichi nende ye tamtam za gwenwa. Kurwa ndi kangeste nende ya kuzini fraskamdi tamtama. Fraskamdi ili marwa nili fayin androi tagad kriya na kariye kur fraskamdi tamtama. Fraskamdi ili marwa nili fayin Allah nmodu doi muhim kwe kla dan santi nilma adekla kambo soro. Loktu doi ngamri la yai Allah njami kada au jamiye sanam zana. Yerti so fituso ade wajin gli ay delilonga ide wajin. Nim glaba suka gaida wajin clan ku sace ku Umar Ali ci da mana channel faya kakalokto adiyan san din yan na kareye da ji kuroshe awa sudin na dalilla da taida su andro clan bayin na sun na idiye ande awo ada karnye na gle aye na shan zakaw na sham din na shadowin lita hidden ai kullumin andro clan futu ande clan da yi kayan
1: bura awon da shi ma kumbun da su da asunyo Kutuiro awada buyeno asunyeo. Biadai na mapandiana na nkarogi. Puturo ndiro gilien. Mwanjimba, nyikala amdemae awono ni maano ni miyadi. Sati ina mwajimadu mwazi gade gade ono tuna. Dokurumason awoken awal mi paida adi. Shika maputu karesoro yeso guliena adi sadabadu duwa tuna nangal ginatu. Ngilaro tutulte. Kuruputu pasaltia di nakadao ba ngoku. Dina yana ngiri kuruko sala aja pa aja pa popom zai awala chula so awala gade so samma so wande kolle kala a nama de so edin popom za chotto le da kurwalta a banna da contaminating sare shir ma ile ko sa yana walzi dai kuro sa to yana walla ta ma yakin naro hangalin sha to awala a ru kanada da ne nguro fa ida tike awala gulle ya shima kwa me son so ronde so da ka azizi Kutu la asali process of digesting the time baro. Da yara manna bypassi nedi ekwa wala idi. Da shie kuru solo kazi ya nkara. Da ibia kutu kumbunje bia na. Kutu lokta awanye na. Ngalara angala kina yu kuru da njia di.
0: Barakala kuru husi kasadro kusotwe kwe. Krintu kawchoto kasamdi agarnye zangyendro ngu ada kruno.
2: Barakala salam. Happy Sunday!

Ngaidema Ahmad M. Kaka. Karantun daraton karnu ikala mito apiskun uskun no dawan. Tamangana pali aroni kudena nandiro itagat ke mad. Gana ero kurno za gwatino tanoso shi imdoni shi kalere ngamudi ada itagatina karan. Karantun kamalo kunde sa di yaw kalkal lakto at kalkal insta. Ata gwazu sa atilur kalkal no. Chado soro andian andiaro ko karay uma alhaji gaji medu. Kala kurizdoni foreskama awbi. Dekat desa dia alam start aku satu loro cara soro anda dia roko kereye.

karantu kwaya fella doni fella ya donan do tamtama tamtama basita gaturo nap katama na doni one mare kamaro kelele gumure so kurade ma cida fella inda ita gatna wulana ma tawangana fella ya doni nan dro kure ita gatke ma de gana yero kurnon za goni rotman dia bije

0: yanzu da ndan bojin ndan cijin ndan kalaksin sanya da masani na wani na ya fero kare gozu kilo a duwu a go wani duwu mai waye shi ndan duwu udu ce wando kulasta ba kurnoro waljin da rezidi suka rin zara waljin tarbiya ndo ndiye do hangal ganayo ala nangal nyama hera bara ndo ro cho her tuma yana tuma ndo ala ndo ro suru wata ala hijab kate ro saku kuma ndi haddo ne kazita na suron da sauna jama'a suron da sauna da kuma ndi rozo ringan yanzun nan fa karshe lamba shi kuma ndi galiu kuma ndi ala ndo ro kaske sane kuma ndi ala ndo ro yasarsane kuma ndi ala kazido kan jani suron da sauna ala kasan fine ala herlan dumnyo ala herlan tonnyo ala li salama garzu ala bari mina kafun dai
1: Ada kawalan sebaran zaman ini termasuk malah Haji Syaikh Hashim Ibn Umar Al-Amin yang dikenali kini dilayak kerana lakturan kawalan sebaran kemudian jami kerana hibiru hazanan.
2: Luran kambo adro jami soekerta niske gananyi keningan zan sonden roh bayantina. Hanggal gerta ada aida uhud baduni salah idi yang roh umarari berniyar wailan tidina madin bayangatim. Daji ngu gapsna da yang usro hawardoni wakin dia Mustafa Abubakar Elipsna Alan Fanyo.
3: Sala dune idie kamande ad yerwa dri nemkelenza dukso kliasle yinda salitina fili dune idi salae al farug international school ngoro dune umarare ada dalle faraskram gultina ma allan go futu kutuwa ita gattenawo
4: muslimin atturur wal fitna ma zahara minha wa ma batan allahumma adfa anna warfa anna al balaa wal wabaa wal zina والربا والمنكرات يا ذا الجلال
3: والإكرام معلم لافل صلاة إيدي قلتنا ما أدى حضر زنا إن قوشي بيان نصنا
5: إمام قاسم علي آدم وامي انترناشنال سكولي عرب سايت الحمد لله الحمد لله اللي واسلي إيدي سالينا على بادي روكا ويربسا على لرن يرون غليفا سولو على ميتا عندي سما سوغا ورزو على عندي تموتون إيمانا انتموه على كرو عندي روكا زاد على نغلا عندي روكا رزا خطبا ريكلا إن هذا القرآن يهدي التي هي ko mai kalan khutuba da cidiye putuka mai guduna da suro surat israila suro luran kamboila shi luran da kirtimiya zawa sakduro miya shi mozu sari samma halduin dina isron da ana lardin da musulma suron da ana marmar samma so kala luran ro kirtim gonma suro din da nan cida diyo bare shima andiro haddo en soron da yana mari shima andiro girzu
3: sai ku to da ne faraska multuna ma Allah gattuna ada abiye yo fangadango kala adiyen ke shana la falle bayan no sunna
6: si amina muhammad sak alajirian karako alhamdulillah kamaro askrinena kuma da ala andiro safu yero rupsu liman ne andiro hutuba sirina alhamdulillah alhamdulillah kala silen sajitena apima diba
3: shi so ku to zai lan jimi so bozna amsa ingilaw ala ritama walza yimdo ne ngumre bara Allah ngaita kama za so bana bana za ningi so kama da rubsa kurushe da dajiremo ngodo so sanna ala nafta nilifa ya tawassulat najeriya ya barno alerta dina isamma soro
2: ngau klewa slayin sala idie ada na shaga daga de krebon noela gidilar da najeriya adin ita gattunan ayero jamiso ngumrisa ada sa ade da choroin klanne ko futu sawaci da falmata muhammad to kalaksana
7: Kaliwa sileni saringana alhamdulillah Masha Maria alhamdulillah Aima ba Kaliwa sileni saringana Sama karunde kaji
8: Kaliwa sileni Saranzina Alhamdulillah Kaliwa sileni
9: Alhamdulillah Askara ala Kaliwa sileni saringana Nilewa ada Kuzuna mbea Ada bari fuye Kaunde ya rufsa Alhamdulillah Bia nilewa tiye Bas arman Kaliwa ndi sileni Kaunde na zana Anma kurno sinana
10: Kaliwa sileni saritino Wallahi Idi Zalei Wallahi Kaliwa sileni Kuzo kaliwa sileni Wallahi Wallahi kaji Idi de amma sabtino Wallahi kaji la Wallahi Ala bari mina Kwanga Ala anja kawe sari Aka yin jama'a itarta
11: Ha kaliwa sileni saritino Alhamdulillah Alhamdulillah Oh, gaskiya tumanyen da kaliwa sile sarin yono dan karun ne kam tuna dan a wasu kana bi kama zolgon boriela ta da andin be moton za bombe gozu tun zuna ne yo kuda da din gaskiya karu kan gai be amma alhamdulillah dar ma afa fanti
12: azile zarin ne idi ne am sabtana kujin da wani araba le kawasa samma zo lu sarin da wanda zo ba ne samma kule da lu sarin da klasi
7: hayani ai ba ai ma ba kaliwa sile sarin ne a wanda yace
13: kaliwa sile sarin ta gumurin da yayi da da kurna zana bi akaji fitin sari ne na ta alhamdulillah
7: ah alhamdulillah ngumuri kuma dai alhamdulillah ah bi alhamdulillah wa tumamura da ne
2: Huma do ne oce ade walta brin sarro kauliya sotuluna kala jamilar da Najeriya miliyan fiya kuma kala yi kazi do ne knairo taminro kamil bayna ade dayin goci sawaci dai Zainab Alhaji Ali Lanfano
14: Umaru ne lamarra bala kan jumarya wuzina ma ota gultin ma adye bayan nas tununa kila ga rular Nigeria adi taida zika mundia kazi do ne kina yorota minno. So do ne nzirifo ba adye matamando ne kariyaya nziranza. Banaru ne kan jumarya kundotin ma adaf rotu nkuntenin. Kata pagotin ro wallo no ma. Tumata alar Nigeria ala nta diri jami mulyad fiakuluko unyele kazi do ne motu kina yorota min di farare ne kintaw junye sta augusto sadina lan. Sura am tumure la falde kazi do ne kina yato ndino wal Nduri sinana ade makisha na adonye jegi nyama ade kazido ne kumbundi ne biomonitrition gultin ma ado otamin. Nari ni nashaya lagidi lor Nigeria ni nashaya lafute zina lor Nigeria ado otamata nduri alama na milion arakunuta diyewa ade kazido ne monitrition ne gultina ma ado otamin no. Ade sawi njemise awadu ne satana ma ada asarfate ade makuru nduri soy marantin tutuliro waljin sina. Shi ocha ade waltu gultin dungwano kazido ne gultina ma ada akalturo kuna tadir alama na dela amurika ya milion. Yar umir luka arakin ne dai mural sanaru ne sana fidiyo wa kwazi into wanda suna ade fili zina kuskukur mayro alaman na tadirum dala amurka million yari ndi mel luka un ne dai da suna
2: ngila harami kruntun da so daji Allah dare do ne hawara lokto ade dro kishi amaya kaukare choto samge chindo kila hawara da waltike falfal lokal kike fano Askra semen lardu Nigeria di naptrom zutariwa ina sha san bisa ma ada walta tarzana in clan bai na fanwa Jami Bla Abrami gwamnati kalaks na ma ade arma bro salako sandiyan gumri la ada ita ga sana ga sandiya kalaks na in clan hawara fanwa kuma done oche ade walta brin sarro kauriya so tuluna kala jami lardu Nigeria million fiya kama kalaye kazi kanairo tamino adida yidre da jiran mo krunwa Daji harami kruntu ndia sosu su engineer. Doni loktu ala wana ndia kalizina engineer Mustafa Muhammad Mustafaro andia ni yase loktu ndia fuya barao ngumuriro.
15: Dinosaur. Hawara adu, Rukaya Ahmed Alibe, nyendiro kirazu. Dinosaur.
8: Dinosaur. Kalkal loktu doni kazi yaka da kishana so da Greenland. Kishana doni lardafo richi sade di tare idazana la tanzak ndoro.
16: Kasa di jirisa din kazi yasa ndia Greenland madakal turo.
8: Paraskram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal saya kikajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
17: Darasan Zawal
18: Zawal
17: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana
16: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya Tartip kada kirturo sakina jami gultina ma ada fasal numdao jamiro kalokturo
17: Aiso kena saroto ndi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma Praskram zawale, ndarazane imtalawa yimla misa misalsa mentulon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo
18: Darasan Darasan
8: Kalkal loktu doni kazi yaka da kishana so da Greenland. Kishana doni lardafo richi sade di tare idazana la tanzak ndoro
16: Kasa di jirisa din kazi yasa ndia Greenland madakal turo
8: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kikajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo
18: Darasan
2: Ngila harami kruntu nde so daji lokto ala nandia sawa ichida ya alaiga jima iduwa kalam kualtie ama ya kaudu kushada kruno.
19: Yankee, I thought it was enough. pancake for the lay a dozen, Concony for the bully a dozen. You are quick in the question now, Concon for the bully a dozen. Car would you go my dear dozen? Urosha will look to your dear dozen. Thank you, your question, dear question now. To the land of car would you get a dozen? Urelangi, your question, question now. Sene ya sabi se dozu kawade wana ke dozu tularen ge azuri ye dozu alqalin da mama ye dozu uralen ge ya kuskin gozuna kawade fanta ye dozu
15: gela zoro amina rawaram karantu kwa endarason karno iklamita peskun uskun nota uan lokkar kalkalim ma laji gajmedu kala korizdoni paraskramato ni dikate hata sa dewala ngozo sa uro au sa tuluro chado soro andiana ndiaro karema loktar kalkalin naptundo so asawa ma nandiro first come tana se liwado ni shingumuri ya kurade ma a futito ro shi a cheda doni shingumuri ara ita gat katwa kurade ma baina gadiya nyuro nandiro jolo ma da furmya nande bonu jamindo soro ita gamturo tana so barawo ngamuri ro kurade ma bararo shi a ibara doni shi duwa ada kalimatrina e kuro tamandin loktar kalkalin cida doni shi duwa itna mada kalkallo lezina e kuro kalkallo lezina karar tamandia beji taji futuburo na gultina de diwalwa mana da furmnya danan de a jamindo aw amando fala india ma bonu wone mare barawa ngumure e gulluy kurade ma a aye shi ngumure ada gawsartina apiso kasamba kuro apiso cida rokas kamaro kalain kasara ro bentro diolwa mana doni sabur uskufal diolar fal usku fal diow arask sabur aw bi sabur la sabur fal uf diow indi sabur la arask diow 0814918 1460 aw bi 0901542096 wara bonya danya jamim fal aw indiro nye barang buru kuturo kuru parao chira ro kuturo kurantu loktuar kakalin umal haji gajmedu nandiro diolo wa manada parumgo. Assalamu alaikum.
20: Assalamu alaikum.
15: Wa alaikum
20: salam.
15: Dibdo kilewa.
20: Kilewa wa alaikum gaji.
15: Alhamdulillah ndang gumri.
20: Alhamdulillah gumri kilewa. Selayit inna ala tukatumoro wa zala kuru bali minna yi. Rikta. Kuma gana jami yarwa ya Nigeria. Ina dukto gumri kilewa. Selayit inna ala.
15: Inshallah.
20: Mohammed. Kisi budi ima na jinguro baifasa.
15: Nkela Mohamed. Nda wane mare kamla fal au indi kalantama imbejima.
20: Gila maro burosa lagman ambe doono kato radio ndara soni sendia kalanta kena desu te sendi kama soro parao ngumuri ogu nana yaminde doono purni yerwae sile ton tisagun lato gamani kama soro parao ngumuri ogu nana yaminde doono hajiro le dana e yaminde hajiro le dana e sendiero parao ngumuri ogu nana ala kutumoro
15: amin ya rabbi amin ya
20: rabbi adi esu te
15: gila
20: makararo tunara
15: naam
20: kai kilewani
15: gala Mohammed wacce ta bulimin wasu kanyana kasar ndiro lokton za go zan da bodro kanatu lokton ka kalin bonum da amnum fal au indiro ne para ngumuro ko tro kuro ade ma parao cidaro kuro ade ma nda kasan banya ko tro go kamla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Fatina dio lada daji wone mara nda fanin wolona ma ande nya fanyam ba wolti na musko fandi ma nda bone kladi wol waya mana doni sifur usko fal dio lar fal usko fal dio arasko sifur go kamla. Assalamu alaikum.
20: Assalamu alaikum salam
15: ndar to kliya
20: kliya sule alhamdulillah mure barka
15: bara de ngumri ro
20: kliya sule ni zali yana ai
15: kliya bara nda nda kasan bawo
20: a awan kudurar gunare
15: na
20: turadun zawar amne kure sauru shawara gere sai shawara sariya da kuwar da ya na ka ku ha sai ka zama dai sai ku zama bar sari
15: ke la ta mai sa sai no da ni gim larta ba
20: zawar mai ba din ka zaya
15: na wai ni gim larta ba wani mara fas kamshi mata na son ndiro diwal mai da farin gwaduro aya di walum do ba kam de la dana wolte nem busko fondi mi ande abone ngokor kam gode. Assalamu alaikum.
0: Waalaikum salam.
15: Inda do kliya ya.
0: Kliya sile.
15: Bara wa dengamuru.
0: Bara wa dengamuru.
15: Gay ngofra skramta na se inda rasuna nendiro do ordena bone mare. Am do fal India bono inda chira kulturo au kurunda bara hongamuru kulturo.
0: Yo oma fal mata malama de bala bidinga warai.
15: Gay.
0: Apor ne sam masro bara bara bara hongamuru
15: na. Gela.
0: Am don dia amai we kar mu gisi wange don dia amai sam maso ala ni sam maso na lewa sa
15: de ah mi yare bi ala ni lewa kadar da
0: am ga sana sam maso ya lewa na do wa do na sa bo ko ho na
15: ne ngela ni ras kinga ya
0: ala bari men na ka o
15: de ah min yare bi am yare bi ni ras kinga na ya fal mata mala mo do ni ah ngoro au bala bodin gaura ya
19: wana oro lenge ya koskin ngol zanna kenge ya koskin de koy zanna Kene mama shifta ya kwalsana Jawan jakar maya de kwalsana Oro lengi ya kuskin kwalsana Abi ronem biro si waro Yoya nyana roge ya nyana da ale yoya ele yo Ale le yoya nyana roge le yo ale da ale yoya ele Nongona wa asko uye No one now, Cody, I want him. No one now, Cody. That of your own, do you dare? Fair on what do you know? No one now, Co. No one now, Cody. Madam Nasara Kramaya, so do. Sendy Baburanza Katu, we are sending. Sendy Motonza Katu, we are sending. Zawanza Katu, we are da. Zawa Aji Katu, we are da. Sendi zawan zakatu ye ada minisan zakatu ya sendu kurashon zakatu ya sendu turalin zakatu ya sendu tatirin zakatu ya sendu tirigal zakatu ya sendu sendi karan zakatu ye aye tukatu waka kadugo anumru tukatu Tuo tu katu ye wa gangwa bisnafta de katu wa Chida tu katu wa o bisnum num chida tu katu wa Malum nasara krma ye sadu Shimkuren za katu ya sendu Agogon za katu ye Agogon za katu ya sendu Tuo tu katu wa bayrogon muo tu katu wa Tuo tu katu wa kakada wan muo tu katu wa tada katu yeso sendi tada ni katu yeso do fondanza katu ya sendi sendi fezanza katu ya sendi sendi fondanza katu ya sendi sendi motonza katu ya sendi tata katu wa Nafta de katua, kantila nafta de katua, kantigan nafta de katua, lodo de katua, yade kamnum lodo de katua, purashon za katuya sinne, tirigan za katuya sinne, tatirin za katuya sinne, tatirin za katuya sinne, tiralin za katuya
15: kela zoro amina rawaram to ngana katu au fodu gultana mar da jitibul me krandene wala no ma doktor kan ingreza kultana to mandia beji krantu poraskam tana se krnu poraskam doni barao ngamru kuradi barao chidaro kuradi barao kasam baro tana so poraskam shimara jolo wa mana da kurmiye nan jolo rakta yenama assalamu alaikum wa alaikum salam dar to kliya kliya wasleide am da dan gumuri
21: gumuri alhamdulillah
15: kale assalamu alaikum ay fule zina
21: ala bari min ala
15: ah mere ndo manajin
21: ay
15: sa plata
21: ah ne su suna ke ma wa mu inda
15: ade inda kuma ga ma da nda plata india liwane
21: sare mere ka wa ne
15: wa plata india inda liwane
21: yanga
15: okay
21: Mama
15: wa mama la mudi aso
21: nusu. Ah, mi era shiri plata do. Yo ngaya. Ando plata
15: su kadin kanu ye. Yo plata ma ba dinar man kam dana.
21: Da je kai na da di.
15: Naam. Fatina aya diolum do aisa plata diolum de lo din ne hatta ba kam zele dana. tawangana walta musko fandimi ande abon mi tawande am beji kala diol wa mana done sefor usko fal diolar fal usku fal diol arasko sefor awmi sefor lar sefor fal u diol indi sefor lar arasko diol ngokamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
15: ngai du fande ngai ababukai rima gulum nya di walam dulojin kuru hatta ba shi ay kamza lezina ababukai rima nya walta masko fande mi handi abon mi tamandi am beji
4: ko mun ta jama awan kai waso sani manatin no zanna do moni sadi ya manatin no zanna do
15: assalamu alaikum
22: assalamu alaikum
15: wa alaikum salam
22: bale gadi mai du dardo
15: dardo kliare
22: kliwa sile indang gumuri ndaka tumba
15: alhamdulillah gafsana ala raskanya na guru
22: ala bari mina shin da bule
15: allahumma amin amin ya rabbi
22: sare da dar mamman gawo bakasi nguru ma samalle ne manaji wakil karabka radio
15: ngela sar mamman tarero kuru farskam tanasi ala ruptuma nda wone maranya ai kamla fal indila ai wone marako yar ushe kasambau au ushe cedar wa kulturu
22: nam gadi buru hawali lewa ya gumu kana hawal mata mala amude ko ati ne shi ka kurwa ni da ba ala jiro tu
15: ngai ayya mama
22: kuru sare nunum andero
15: nam
22: ni gila ne gila kuru sare nunum andero terere ita ga kuma rere nyero ndaka tin bagul nga
15: masha Allah
22: daji kampal babu da su si mare sha ya Allah zalok to arga kallin sai tamma so sai runda ka tin bagul nga
15: ngai la ala bagul silo ko nya klan na walda gela dor mama
22: gela gela daji gela
15: ni ras kanya na lok to ma gon first kam da gutro
4: mo don zalan ka da ne fanga gon num talatin mo yenna do No zanawa da sandi
15: Assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum wa take kira sare da kan gona
15: ngai Ababukar Yarima
1: ngila sare
15: ngoro fizane
1: ngila da dijin ne wa kire je san makara
15: su zumin da ranjasa ne mi
1: ba sai ta maja fama
15: yawa bara wanga mura ko anyo gule ye
1: bara da ji kura hawali jamiro darasin ne kura ban gana ba ta ne kuma ne kuma ka tari kuma ngana da ka ne wa screen din sa Fatima za ta ma sura bara wan gumbe da gumbe
15: ka la la lok ta la nya kran din wal da shi
1: ai wa da ji kuri ya inji ma ai sa kula tan gura bon da wal din sai ai karma bozna da ko da ke talla ka tin ba bara wan gumbe
15: ka la ta ma ngana lok ta la shi ai nya kran din Ababukar Yarima
1: daje kini ya kuma ya inji mala bulin sarfa ne kana kuma ngi yura kare an gumur yar ku har man aka ta kulku zuwa tsena ya yi shiru fara an gumur da bulin da
15: kala zoro ala lokka na karanta na walde ne ras kanya na Ababukar Yarima kasa do mako lokto mako no ande abodro kala zoro Ababukar Yarima don

0: hawore na irogul ngana e dieda ji lardo ni chate jili lirda gede adi samason da ji yimdo ni larawa kuya adi ngamri do ni laya adi shea ngamri zina soku do ni shumama adi shima ngamri adi ala da ji koro iye mbe soku shumama adin awa amsoro da ji kumbuye abia ikal kama na mo kunjo iye mbe ngawa adien krawo kete do ni da ji haramia muslimae samason kuro ngawa adien limdo ni shumama alan nduo so napsu taksu surino na ay hallo da ji gozu leche so da soron shawuzina kala adiye dinna da jiya soku doni ngamuri adiye amdoni million kada jinai sadin adiye adiye soron da jiya ngo nalan malam fol adi sawande chidaye maman musafa bakare lezi sha sorna shima sheikh gombo chari adiye halajili gonum lenum minono yimdoni ngamuri layaye adiye alla dinna wonde ngamuri num banani mi dro ngo kawlin za fanye
1: aw bro salakin kameno jin sura yimde ngamuri ya alla dina waja kame ashamzu chinzin kawdoni sala salicin are kurman gaushi Allah kan me kasaltin shi ma kasala duni janaba are ngau kasaltina kazmun zubirin fai sikin kaudoni imam isu sala raka indi salicin are lamar doni takbir are man faidatin kurman gaushi Allah kutbai krazen gaudoni kutba krazana sala salizana adi endai suro duwa doni ngilarom imam me allo rupten imam maje ngilarom zuduwa zini mar duma rasu ngilarom zuburo imam me duwa jimba
0: she gombo chari waltu kadiyo wono awa falandiya da ji kala amma drongo sikino kala shima da ji lamar ngumri adi lan layanam duanu mai alan jiliro da ji dada sadak tieso amdoni muko dia so lenum bana tieso adu samaso yoro kaulin za cha mikro dun mamanu sababa karen fanye
1: duan glarom me artirina ma kameda izuin lada amduno bar samjin kimeski asoro lamar doni sada ay soara amzu soro sammasu samjin kurman da kliyar wande nya soro ni duman kamro imin clash yeriyai hakku kamero gna zina kurman dabba doni kame duajin ar kollen glarom ar naptram ni lewan zie kalkal kaswa falmati zumbaro doni kame sha duajin
0: kuro fornie na lan buladoni bol of credoni sadie adie uzinairo lenye na credoni shima madin suro kutubanzu die alan mashiruloni kura sala ade shima buladoni bolle malam zu sheikh goni abakar hasan adie klada je lamar nilewa wono kete aman klewa da kuronga wodoni kaman makasannum suro doni gawura suro kasada kollo dae so iduna nda usmana minge hawara lipsu suna kanuro kalaksandu fano
1: lerda jinai samma so ngumri leye ar krele zana tro birni doni bolle tro kre sadien yum larawa kuya alla ngumri doni leye ar ngumri tina tro fursa ran krele ngumri aden de leye qur'ana sha ngumna shima general Saleh Gartu Jani she na sha sala doni ngumri allo lezina jili sawo son ngumri zenne akai lamarar ni adaye gade de kada na sha musulma ya wuzuna su ar samma su sunna su lamar doni adin ne lamar doni naptram ni lewa kurma lamar doni klakle allan gaushe allan sala doni ngumri raka indi ar salizana imam mashudu kura bolle shi ma sheikh goni abakar hasan she lamar doni khutba sai ar taida su sai sunna kala lamar doni naptram ni lewa klakle allan suro kauli zen general Saleh Gartu Jani she lamar doni naptram ni lewa klakle thriller de chatte famma soro sirna hafatan soro kray sadie allan ngawdoni sala ngumri salizana amura gadere kada fato kuran gumna kray sadie ro leza seye lamar doni lewa ngumri so naptram ni lewa so famma so shiro gumzana lotkuloni waltunan general Saleh Gartu Jani she nduo soro botu sunna kala lamar doni naptram ni lewa ya allan kurman lamar doni kala kal amsa de samma so
0: bolan cinya inde ku ya farnye ngoba daji difaro yukuru yena shien ngumri la ya ada ngumri tuna daji na shwa ma adu taida zun nonu ma so doni razu lardi ya dinga wazuna ya diya suku daji awa lamar doni muko de amsa zik sana taida zina shwa ma adina adi ya daji amdoni ya difaye soro doni numkarashim zai adiyelan suluye zanyi ro ngumri da sadina ye kur awrak tinza le turklan sadina ye dro da jingona lan ngumri de jiliro sidi defyin kono ye dro sawande chidai amadu haruna ye hawara lipsu suna da andaka nurin fano
1: alama gadele kada ngumri ala fule zina suro jili yin falgab su ngumri ro ari tamandoni dabbai so ari suro kasu wayen tamandu teida zoro wal zina
2: to alhamdulillah kuma mai ala nil fasalilan ku fule non duso sala nil fasalilan trina amma turo adilan sala dikta gultindo nga sala dikta gultina lan laman jawro jawina ay fallo man jawina gulmel man faldo duyeria.

0: gala zaura karanta daraswan karno wikalami ta fiskun uskun nuda uwan tamagana fula yaro ne kudina ita kirkiya ma da kana runa dia kurno zina kararo da ji karanta kwai first come doni kasar kamado sandiro jadaro ne ci kasar kamai ta naso sandi to ngamare sanna maro sandiro uso kulturo first come shimara da wurna daga tina kara assalamu alaikum Mashallah, Niklam, I wish I could. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Inda ro kilewa de.
1: Kilewa sunai alhamdulillah inda kida.
0: Alhamdulillah gafsana dufan de.
1: Masha Allah. Allah ji kallon wakin kala kun gurin gari ko gori ai ne ba karam kara dio kin
0: ci. Kila wuce kaza dro Allah ji kallon wakin kala gofar ska malan. Kamu da kishana da kai kun gara san masoro mara doni sandiro uso gulte mbeji.
1: Are to wadin kamu ar masa yero uso gulte yo. Dalin dira andere manye sero ya sai makira da kamata ni nar dukto zain
0: ngai a wai ba shugaba yin matar mai she a
1: kana ka andire kamar ka andire magana ngai andire an ja shan dai gare gare andire kamar mara uso gulmi
0: yo da har kanu ma le dai first kam dir maro
1: a ke udi ka kir ba gawa mara akara wai
0: ngala dai wani mare ka shana dai solo a wala fal gujana mare
1: ngala zoro dai protolakin dai karabka radio karantu ya ci alle din za ya bana manza da san diga rega suna kama da karam karayo karanti yar samma sai ra uso kida ro tinira gungana
0: ngai
1: da ji ngawa din kama da rega suna alama na Fatima Suleiman to alama na Aisha Fari aso alama na sai ra andi ngawa bakasi yar so san di samma so san diro dai uso kida ro dai san diro gungana
0: ngala
1: da ji ngawa din kurson yande ya zumtu yande ya maira yande ya jar ya kurjanun ya kama kura barno ya san maso san jira uso kira na gurna dalin da kama da kurson di masa ya wuce tiyo nan kadoro kilewa
0: kila ngala alaji kala makin kala ngira san yana da ya kasa da mu lokta ma gonon faras kam da botro
2: barta harigayik jur'at al masa wa sabah al kon bi balay dayik lo ma shuftu ma bata
0: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam alaikum.
0: Are inda do kliya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Du walti sun du fande?
3: Are re te du ni walti.
0: Che te bani mushe ka sa ro kru se ka shoro.
3: Are o je fa gram ka re ki sha na ya.
0: Ka sa ki sha da za zakte.
3: Are ni amma ba shi ka wai folle kul duna.
0: A shi a wada shi Rashid yarin kun da sama mutuna folo a wata na mandi giyono.
3: Are awa murama o hilare tama su kullum kultura
0: cha wane mare cha suron falla falla garala karnye gotar wayedo she gultin zai shi konga kalanzar mai murado ni sendiro ujete mbe jono
3: tayira zide konga re kasar re tayire borora so do mare konga kishana re ga gari ga suna goza ko zai
0: ngai
3: are konga re kasar buron tori rolo na seria odie ma ba mare
0: ngaide
3: are suke da e borosala kin kongadero ande kongadero uso uso kasoro kalandero gulu ya do da walti ke yande kisha na so dero ngawdin uso kasoro sendiro gulu na
0: ngaide
3: are fule dana yamin de do no musulma dina e doktoro para ngamuri gulu na kudu yim do no filele ngamuri ya suke da e tumana amlo no sonda do azana de ro ala mande sendiro jaja mbasi amto ndu do azin de ala ra tudo no ndu a te sendiro che ala ko
0: ko mo ro
3: kelewan ko ala
0: gala ma otiti bodo nyira skanyana kasa de mo